0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ke.
1: Kirang chobo na liantu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyanyang ki gyabchun si juin cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Tene mutu che singe nabsor, nuk chu sozo ne yin pie, siyama pupu zhoma la ne dana pie, ngen jip din pie, zung siye ka nga, lik din che hyup.

ha laksam ge la ne chi na xia a ji la ma ki a ma ki hi ma ji bu ji ki hi ti ji ying dam si xu na ya san zhe xi da hua da wa zha wo yi xue ti ne dong bun yi bu ti zhong mo ya di lu ne bu qi zhe xia nu mo la a me ji chu ki hi an qu te chung ki hi mi song jiang le chuo ta ga hui dian chuo si ruo Doki mimbo tipsi, tongki dangwa yin gui xin da na xia. Qie ne, xiam liya ngana su nim to, jinjung le dui bie zong xie ti, jixian na to.

lende dab de shi kase wad. Len sabo dab matabe nedun jia jashi hong, yona tida kaba ni lonja xeba chardun. Gancha shida soge talong ju ni, mongcho jia dab de bu shua taba jie shong yu ba shi. Dui rinbu yun nam, chocha zhong jie te, jira jia ciri chada dongke nyo a tong, tuong kong gu zhi tuong nyang me par, chao chong a jie yu pe, so jian jia ciri chada dong dong te, mong cho jia dui dang nang ba gong tong, nang mong jing gi ciri chabda jia gong ko gong tu gu me. Du xiao kao ye cha to de shung gu tsu ba li, ye dui jia chun zi le gar te, wang zha dian ba tuong kong mong cho jia xue ta ba tong. Jia ram jia ciri chabda ki, ma shua mong dong wai xian cha si ni, nyan ci ye me ngu, ciri chabda jia xia xi rig yo ba si. Dian na cho xia jia ciri chabda chong zi jing gi xue si jia wu wai, tang zi xia jia nu de xi re la. Cho xia zhong qi, cian za tuin cho ki, ma ta zhi nu la tang zi he da xie bai, sa dui xie tang qi jiang si. Tene mutu qian na ma ten jie la, gan zi pe zhi zhong xiong ke, ba tong zong de, yan ni dui qi la bian mo qian bu yo bai guo tie ji xu bi yin na. Nian qia ba tong zong ki, ni du ni zhu lu, yan ni dui qi tie, nian chong ding ke, mong cho zhi ni xin lin te bian gu cu ba si. Gan di yan ni dui qi te, jia ka ren bei wo men jin xie jia ba tong ge la mo di ga zuo ta zhen ta men zha wei bei jie di ga cuo ba ji ni me xie ni ni mo la di ga cha de xie ba tong zhe mo la na mo chong di jie na ba ju ni ri ne you ge ge na ba sang bu xi diao ba xi di qie jin bei jiong duo long cuo mei ge la mo di ga cuo ba tong nga ba zang tong ge la mo di ga cuo ba ba tong ge la mo di ga cuo ba ji ren jie ga de tuo pie ni ri ne bei ri tang pian ci luo jiong ge ka de xi jun yo ba xi Bui rang xiong jiong, ma ri jie zai xing jiu kong gi xing jiu pa, sang jie tuan zhe qi. Zhen ta man zha wai pui jie liu ga chao tuan xie ba tian na. Pian ci, ri ne bi ri jie kuo ga zang bu xing yin ba ma si. Yan ne du qie jie gang ter, ma ri kao gi ruo gong tuong, nian zhe jie nang ba sang bu xing yin la. Wo ma ri ne xie jia jen zi gi xie tuo sa ba xi jiam zhe jie song yu ba si. Ga de jie xie ruo de, ba tong gi qie din jia zhu tang, zhe zhi na cho gi tuan zi. Sa tui xin duo tang, ngor bu ci. Xin le tuan zi su, tuan tuo gi chum zi, zhe tuan xie ni. Tui qie jie nang ba de wai peng si cho ba xie yu. Yan ne di qie, zhe tab de xie ni, ri ne jian zi tong, tuan le ta jie niang de biao ma zi. To gong no bu yi, sa cha xie pe, ba tong gi, ri ne la di ne zong ta jie dong a tong. Tuan le la di ne mo mo xiong jie yung wai, tui ra gi xia zhe sa ba tui jie yin ba si. Heyang, rang la gu bai yuan de tie, ni ma zhe la ci ren song. Kang xi ni jia song wan na, ci jia man lu kong de qie jie bai bai tai. Dang gan cui ka du yin nai yong, xi jian zhan men na zuo xiong ju de ha jian ge jie bu shi. Da qia yin na luo man na luo zhan na qin cha ba tong. Luo man la da luo zhan ne mei xue po na. Gan cui ge jie da xie gu de xie na. De yong, zong wen pu yi chen xiong cha ba to bei wan, nian cui xi la ji ni. Luo man la luo zhan ne mei xue po na, qian dao yi. Gen jie da ke gu me ge tie le ji xu ju yin. Dian a pa ji ge zeng ji ba le ge chan de zhe ting du. Nie pe ta lo lo jie da da la pu jin. Luo zha ka ke mo xi ge luo ren ni ba luo ma yin. Nian ga yin wan te luo zha zhe gong si ge xie guo bie xin. Luo zha xi da nian de zeng mo zai lu. Ku luo zha tie yi nian zha mei ben nian zi guo. Pe jia ji xie tie tang de jie ni. La ba yue ba la ri cha ge. Men shi zui du. Lop zhe lop zin ge xie guan ne, lo me rang da xia xue ge kong su do ba xie jin. Yen na yung, men shi po ba lo me chen dao hi, men re yu ce, lop zhi xin ca jia gu wai zhe wa duan yu. Da la qie rang, jian chi lo duan kang lan zhe jie xi yu ba tie na. Da da wei ge nian zi dong chie na, ge chi jie da gu gu. Xie ge jia ti yu shi. Di yi tian yin na, mang de chen zhong ge ding ki da na. Mang de xia xue bin ni me ba ma la, lo zha zhi, Ma lu la nye tse po tse, lo zhe wang nye nge tse ke gu xi. Yina yon lo zhe lo zo tang to dong nge tse te yo ba dian bong xie tu ba pe, ji guo yo. Nye tse zo ke jie da xiong ken ji, nong tse ge tse zhe zhe zong tie nge tse ke gu. Gong ge chue dian de la ji na, che jie lo zhe jen ge xie ba mang duo xia xue bian lu me ba me yi kong su do. Ga de lo zha la to dong nge tse te me ba nye tse yo tse, bian na, Lop sin ki ka si da xiong to dong xie ke me ba, che ji lo zha la nge che ke gu bai nduan ci duan chou ba tong. Paro bai qian dao yi, nong chui jie cai zhe zhe zong ti nge che ke gu xie, jian chi lo duan kong yi dan da xun du.

Tene samliya ngana su nyamto senai haki sungshe tini zheshi zhun sushi ptihi. She tizi lochwe lane zapata dan ngari ki mangshe jirito. Ngari ni lukar guze pysung chokbe zibu jishi. Lakbarto ngari kuki mangshe ni namang pysung chokshi. Zhuanta changshe kar mingar chashang na mangshe gursu so mangbochi doyungu yoshi. 다다부터

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si

0: 무지 추제 슈고 말바 양가지 신다 사야 라서 봐 슈자 먼저 똑 좀지 나와 뭐 추는 가지디 레하브 체레게 조약이 된데 저거리
1: 네슬레스 다 공도 은이기 지 체체시 이내지 식지 체시 이내지 나제 체시 이내지 되게 지금 정부 체제 지 계급기 이내마 체시 코든 체바 되게 지 슈브지 다디 조 10착제치 곧대 좀 슈브 있나 니마레레야 미레레 착케 ngale gechuk yo mare sungare ro ba sauna chakhi ngas kazele gi na tinga jo pecha sha bi na nam gyu bira gi sidam tin je gi kepju yu ba la kepju kang chalu bi na kinga ni tin des che je chuba nan da la ta de ni ma jig la mi re re la gi na jig sha la nan lo la ta ro ni ma shi bu le da tu du jig mar da la chakhi ngale kepju kang le ro ba ge yo mare ta de ne shig ji di la cha sha bi na mi re re ni ma re re gi na ke nishu tsengane sumju su tu yinba yina bira ge shichedam ge kepchoy diro ba ngane chukbaro o de tseshire ta di du step yina mi mangbo ji kegi ayo yo samsamdo ta yina le chik samlu yabu chitamba yina ganzu suja suma chukiro ba suja suma maa di nanglo la maa di ta tso jik kesi kepchoy nanglo tso gyangba yina dende ane tsele geba towa la an tando jik shenba shela shenba nanglo le ane yor ba la dende se cheche kegi yori Ani nga jayi thakara hasi, lengyagi jik te te la yin na namgyu tuna maansi sha. Ta tanda seju jik karishukore chubba maikyaba darwa, togyo la simjaya yubi tuju din beti yu simba re. Ta tanda yinba yin na susu sukbu lu ya tangdu naanche, jik pa sukbu dede tangdaan raba ka dede cheze, jik tsuwa geya ki tuirib dinde jik lilibyo re. Ta mi mangbo jiki, o mezi tongdung re, kari sengi tonne, kari... gyni zhune duk chen thakarwa ta dile kuen dile thoo chet pa yina ane gibu yungu maare sungu re tati negab chishi tuzu lo jik lo nyi lo sum chudu yina ane laya kikishi tanda chawai ding le mikashe ki ane sungu duwa jik tanda nam yu jik tsuwe nang lo la ka gyagwa che che ane jik pa sago re tungu re ane menga nang lo lep du yina ane peke aro aro su duke jebje de du ane kudu tunzu geje sheba tunzu chen suyba kwa re sungu duwa tunzu gune tenpa re la Ta tando sadung dike tona naya pyo je namgyu ne shingba da rogwa ina sosyo jik namgyu ge nima nyin re nga zyu dike ina lujung ke kong la togi yore, miksu lujung ke nanggu yo mare. Ta ina le jik shung le kang nanglo la shunye re jik zokbur ya shu je chale nangya mangpo jo re. Tenzu la yinba ina jik lujung yozam yozam naya roba lujung chinga ge dinre da polo ina re dinre ge jik gyun meba ina le jik Pazu, Chujyu, Shabdangma la Chujyu chiya dinze gyungyo naya da, shubha? Dinze chiya da, dine shiata shola. Chegui maansi choya. Chik bebe pilu suri ki nanlo la yore. Chik menla nga wa chugui yi sungu yore ba. Chik chugui di yinba yinna, naza khari yinba yinna la. Chik dui tubya da, chik ngungo tubya, dinze ki chik nyuba yore sungu yore. Shuzan chugui di yinna, gyundu ne choya di, sosu chobe chik kumshi zhubu chi chabi ni yabu yore sengi dola.
0: Xu zang, ta zang shi. Tanga na zu yundu ne nawa tana, xema donga zu sobu nanda yo mara si du xugu, naza kasi bisha xe nanga zu changar tobu, yama na caga tobu cheze, chakshi tobu, la sobu ge naza tunzu tuyung du, tunzu mangche susu kane maa seze ge tuyung naza chungwa tinda che riba la.
1: Xu zang,
0: nga zu gi seri tine cheze, tere ya zunzin chebi ina susu didang di ina le, susu la nandu le du, tine zung sukshi didang gyungyung tubu che riba la.
1: Zhele zhele, xu zang da, zi gedi gi rinne nanglo la yinba ina le, ne nam segi tohne chung sungi yorba la. Xu zang, du gyun ne jik segi nanglo la lukye di la, chung segi tohna china ro nas shue yin la.
0: Tara shi, nama rinke, tiringi le zin nanglo la rinke soro, anzu gyundi gi tsuwe tru la ta ca ta, shik zi nga zi, tunzu la nawa kandis tang gui mi ta, mi re la, nima re la ta, tunzu kasi sebi yin na, cixi kazu zi si legi yume di chung, shib cakbe nga ni nama rinke ra ngu ru shubi hin, ane TW gi da, gyundi shi zi tida gi, rinke tsuwe gi tunge tsuwe tru li na, tuwe chung se suwe gi, mundu yin na shubi hin.
1: Le zin nama rinke, cam diri libdi yu tading gi, tiringi lingshi le zin na gu di shubi nang dun cang lo. Tengyeke nyalam tu piusimi yi, nga namzu li zhen jima da yang gyar jay yung.
0: Tengye, shuden jia guo.
2: Na nga mun e tapa zhe, zhonggu e chok du guruwa xing yubat tila, gibu tangba xie sir.
3: Gibu tangbi jio sang tang ni, minam ki chongwe chwe ki, cha ju ki, zi zin de pul kyo lu yun.
2: Gibu tangba ta ni, jie chi la, lo ba yi.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen de ling ge gong gam sa kirang ne tan de sen gu chuo ya ti ni zhong yang long ting yin chen ji jie li kong ge pe ge chen lam tou gu ji xu bie hang jong zhuo ling li zhen shi nga ting de li zhen zuo jiong xu ken bian jia zui yin ting de li zhen na le gu bian na ma ling ge zuo ri na nganam chö phögi yisu ti na chongchö pe sumgi laglin chibe thela ni yiri namdan shinda tha menda we cha kang tha yob tha tha nang shi phögi yisu ti chon chi gen shi la chang khwe be shi ze cha gen kang tha yob ba tha nang shi ani yisu chong we gyurim na ka nye khe se che be mix se gi thap she khen de yob so gi go la phögi shwen ke ki yisu chu ze ba do ji chang wa la la chen de shu be thap ki nang dön shi gu de shu be na ba ling ge chö tu lhe leng a sen jong nang gyu ro ge su shu kienlaa kung kaam saa la. Tangdao kienlaa ki ane ngao ngaa zui senpo choo yaa kienlaa kienlaa mii kheer ki koro ngoo zui turtush naro naa shuwa yin.
3: O kung kaam saa, ane ngaraa cha shaa naa ngaa ming laa doji cawaan sige yu ane ngaa payu shiga zi chonggir nyalam zong ki tazam ki jok yu shige re laa. Ane da tangdao cha shaa naa ngaraa lai saa yaa ane zo payu ki yiksu daang zirwi gyu zai ki laga tangdao chige yu laa. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ta kuibe kote le na ni kenla ne ani shirim kigen gi le ne ne kongshu che che rang gi ka chos zor che be ani pyi sul shim ju ta chang ban gi ta che zang kenla ne dam ga te ta bu shin na ya gi ani to me sim ju ta sim shu te kin te skip ta kenla ne pyi gi su dan zhe wo ye be cha le na ya te ge du ne guo zu bu suo gi guo la ni nga zo mo zhe na zhe na la
3: ani nga rang ngue ne xian na di ri xia la tante lop cha zhoi ki tui zui di kukua yakbu xiu ra xa. Nga rang di lop chung lop jing turim di ki zhoi gab la ni pui ki gigian yam na pui lop ji chie ki di kukua sangbu xiu che xa. Lakbar tu nga rang lop chung ki pui chinyin ki gila di pui iksu yakbu xiu yore la. Ani kurang ki ki ta nga rang pui iksu la ka xin libe ki tenzhe ki mikpe sangpo ju tuan jia, nga rang lop chung ne su ne pyo yik su dia kabu shivu yu la. Nga rang ki pyo yiki nam ju yiki yik zay ina dha dike rik zan xe le zi yak ba. An tenzhe ra jie, ni tong ni shu lo la, lop chen lo ma tuan bre. Lop chen de chen bre la, tan di gyan na la, shang hai dwa chen bre. Ta di nang gui la, ni jir tang nga zui pyo yiki si che ya yu ma ri. Nga rang ki nam ju lop sing tu zui da dike la pe zui kang tu pyo yiki yik su da zhe we, pui ki tike la, so sui jangpa tike, che che ge gen tenzhe la chi. O tenzhe che che lo si nang la, ni kanta pui ki iksu di gyu ma che ba, ni duksi jangye ki tenzhe che yu la. Ani lop cho tenzhe, ni di lop chungki ge gen chi che yu la. Ani lop chungki ge gen de ya pui da, pui iksu la bari. Ani titui lop che takta, ni so sui ki di kari sokra pe. Mung si tike yang go ne, yang jar lar su sun de tuje, ni tā sūsī sāmbāyā o tā ngārē kī gāchō chīyā yāma lēkā chīnyīng chōshū tē nī pūyī īsū tī rīchā sāmbē sāmblō jī kēsū lā. Tā sāmblō tī kē yōng tū yā nī o tā tāndā jī chēnā lēkā nī mā tūn sūsū kī tāndē kī chāshā sā tū yī nē chā yāma sūsū sūsū rāwāng kī lēkā jī chīyā sāmbē tā ngārē nāngmī tī kē yī nē chā tā tū jū

0: zu senpo tso ya. Nga nam tsu piyi ki yiksu tijon chigin shi la, chan kwe be shi zai chagin rishi karkar yub ta. Tak nang shi ani, yiksu chongwe gyurim na kane kese che pe mikse ki tepshi rishi kante yub. Nga zo galup shina rona shuwa yin la.
1: Ani piyi yiksu, anzo nam gyu chong gen ki la, ta chan kwe be chagin su rin na ta, nga rin ngay na shi na ta, diri sha piyi yiksu si ki zo che shu di, Gashin risha, ta gashin sinyan di shibu risha la, ta gacho ni gegen yakshu yin si warwa. Thangbo deya, rangla gashin ki samlo yakbu ji yoba. Ani, nipa deya, rangla ta kandi sore samlo to la, ani, sim di lhoibu ji goba. Ta anzu yiksu zi di tu sim tsak zi zi che yomarwa la, sim di lhoibu la sha thumye ji. Ani, nipa deya, rangi mi rangi shiga yin e dra, tige chepa tige yakbu goba. Tā jyōpa tīkē nāṁ jū yāpō mē bācchē, jyōpa dzūpyō sōndē chōndā, nā īkē tīyē yāpō jī chitū yōm tūsā mā rē dūlā. Ān tē tēn tā, īsū tīkē ngā chōndē, shī tsē kī chācī tō tīk tī tī tā ngā rē ngā chōndā tā gāshīn tī rīshā, gāshīn tī yō bācchē. Ānī, tā tūng, tā īsū jī yāpō jī jāng gō nā, ānī, tā tūng kāpā rā lē tē wā rēs nā, tāng tō jāng tūy, lāk bār tū, īsū, tāng tō mā jāng tūy, īsū kī, yikche dikela raale deyo re. Ta mambu ji ki yiksu jinyin ki mi deye gyajangab juu che. Yiksu deye gyajangab juu, yiksu ki yikche yorwa dikela gyajangab juu negi resi duwa. Te di chatin dikela thangbu di mi sozu ki samlo gunchwe yakbu yo ba. Nipa di gashin yo ba. Sumba di thangtoma jangdu ki yikche da dikela sangba yakbu ji lobchong da nyongre che to ba. Lamzang ya nga yiksu jangki yinsa dagaasi nyugu ji chi che duksa chi na. Ani tindra ki yakbu ji chituhu ma resi. Ani, ta nam juu nga zo piyu yiksu di zhi yong du. Ta gane tenze mangbo zi chegi rwa gale tenze che du. Ta di che su chee ki tenze yak su di ta nga re ngay na shana dira sha la. Ta nam juu ta so so sim ji po me ba. Yam na gale ka po yo du. O di tu su ki buru de ya ta so su ki piyu yiksu di zhi zhi yong du. O sim pa ya lho shi ji. Ji bin na wa zi chegi duwa. O ta di zhi yong du ani so so ya. Diki ki nangwa chi chayang gu tu. Ta di chayang di o ta nga reiki piyu yiksu chiye di chiksha samsa suan di degi duwa. Ta namjuu ngan zui ki piyu yiksu ki jitu ki samlo di o tanda chi go tu la. O ta nga la jibe samlo shi. O di jitu ki ta di kalaya sabo ji yinba ma samba chiye che. O ta di nga reiki sem lepo cha shaye nye su jewe ki tu zui ji yinba nang shingi zi che ni ji go tu piyu di. A namjuu ta piyu jibe sa su kalaya tanda che tu rika soso maasye pa tige, ani gegen soso ta jebi gegen tinja la geja chi. Yang me na, ta tingzang ta chato ki di kyab chabarwa la, chato dike la lamsang, duksi rangi karim maasye pa tige lamsang dike chawe tola chi dan di yakbu shivu risha. An zo che shwe ki gane di ta, soso ki yamna gebi shini, yamna soso ki namgyu ki ta, pyo yiksu dike namgyu rika takpa chi jima diya buche, mangzo taye di kye shivu risha. Yamna gebi shinye tige zamja yak ba yamna lakba dung anzo piyu yiksu chugo mayin ba yiri shenda ki anzo gu piyu gei yiksu ina dra yamna gyuze ki drebe rimu ina dra tige la mangzu daya di kaya shivu rasha rangi mikyang di tobo ziyo tu ani sosu yu ki ta mangbo zi deyo rwa di na mikyang di ka tobo yu ba che sosu yu nala zesha mangbo zi samli to la yu na ani yiksu di zhi yung tu ya o lamsang yang juu maa shiibi naa waa jit jayang gui dhula. Ta thir diyaa ni yiksu jige namgyu jidu ta kaane dhinde chay yu dhu ta ngaari ki miksay ki tabi jayadi dhir shaa thambu lobchong shiya di. A nipa di chaa shaa naa maangzu daya di. Ta daya di yaa pui jugu la daya maa dewa. Kasa kaala chi jaya ina dhra. Ngaanzu yu ki gyanaa ki yiksu ina dhra. Maangzu daya di kaya shiwa shiwa shaa. An tatu lakbar du nup tandu ki yaya ki yiksu yorwa. Ta denzo ta khachang na yabu shaa daya wara. Denzo la maangzu daya di kaya shiwa shiwa shaa. An sumne gegen da maangzu gaya chi. Maangzu duwa dang paazu lingme shaa. O dike kaya shiwa re samgi duwa la.

0: Dipsi shun ki, shibchen gui bi gui rim tang mangui du zhi le gyab gyor. Gui ju da gyong shibshu su chua mangbu tian ne lian jar ki gyab gyor che yu. Sane tige zhi gui chim sui da na, lok shu dun ce qian wa ngab gyi le ma wui wui shu ma la le gyong yur shibchen gui bi gui rim jie bi. So zhe mi xe chok du mi gui bar wui shu lok dun cha zhi rang ju chok bi. Cha shi ti nan shu bi to ge wui shu nam chan ki shibchen gui bi tu kor tong tu shuk chin chi bata. Zog zhu nir gong ki ma ne maru chin yu. Pyo sum tso bi ninu tiong kong ki lik cha din ne. I jib ki jik du nan bi sa bi ta kep zui nan bi gui ju nyam ju ta kong che di. Wui shu lok tong ki kep ge gyun tu chir dan yu bata. Jik du nan bi lo kan ki gui ji ti. I jib ki chi tan tiong kong le din ne. Si kun jen ki wui shu din si zun yu. I jib lu gyu ki. As wang se kui tu cha pa pa zi nyo wa ta, ni wui pyo sum tso bi, wui shu lok tong pi ge dong wui zi kong cham shu xik shi. As wang xin qin, ni lu zang bu nung ngo ki chi tang kui tu ne bi. Ben ben wui shu tuan le lin ki, sa kun ji li ngui chu sum chu sop dun si ba ti. Ni nui lok tong so zi xip ju xi ji le chu bi, lok shu chok tu nam pa xi kien ba ta. Char kui chi bi, lok tong chu kor ame lo dun ci, ji wa jik tan cheng chu nga le ge yu. Tuan le lin ti, nam chan sa kong sum chu so ni le che wa ta. Ming ar ki le sum chu la zam, sarbi nan shu gu yi wang gu ne. Arab si shun ki meng si zhi gui sarbi yak shui ki cha ga top di. E jib ki, gyar ki tu bi nu gu tab ju le gundi dong we, be dun du gui jik du kyo ru yu ba shi. Kep tsui wu shu nan ba ju ge che ru dong we ti. So le so kang pu, e jib ki te tong chong kir zu jun ki zhi gui ta, di gui sab so su rim ki kep ar che ne. Pe mi tu lu bi tung kong gi lo dong we, ming wun bi dup shu. Gyun qie mi bar ngok dun qie gyub shi. Zhongku tan e jib ge kem ni bu, wui shu lok dun kep kong ki ngam le gyun tu ding sep du dan wei na. Lok han zu zhun ta, jik qie kwa zhu, lak zi gyab gyur, rang si jen ki su zhun so cui gyu. Ben ben ki wui shu tun le ling ne, as wang ki kan wang bu wui shu lok han par, zhongku ki le e jib ge wui shu nam cha mang bu zu zhun na hu da shu yu. Ta lue long gu ren yer gyong qie wu zu bi, Zi nun du rin chu xi, wui so xi ji jian ki nam chan ni. Ming ar e jib ki xi kun qi shu ki, wui shu nu so xi ji jian ki lo kan xi kin bi. Kim chan chi gya da chuk chu tsam ki, lo ju gui ku gong tu bu yu bishi.
1: Di tan ni, ki rang ki sui jo ding yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xi bi ne, gyu ji tun yu ta, xi bi shi ki qi jin se bu tong tu bi, lo di bu nang chu.
3: Jian wu du zan ba, cha tang la zi nung zam gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
1: Ditani, Kiranki, Shabuo to you.
4: Hila Tibia Gilia, Kumbuja Birbina, Tirin, what you want to go to.
2: Lega to the Zamba Gangor Shumbina, Lujun Yome Mate, Tandoya, Langor and Gabi Nizile, you to Grita.
1: Ditani, Kiranki Chana, you.
2: Kenny Yuachina, Tungu Yanga, Piazu don't hope.
5: Gigunce, Lungu Yang's China, Ditana, Pendo Chimbo Yoshi.
1: Ditani, Tutan, number going to Tonan Chia Gubi, Chawa Sikin.
2: Lujung ke ganglam ngon chang ge jun xi ge di gu ge kuryu ngar le ya du zhu ji
1: di tang ki zhong gu ngan zu chang me nyam tu sung gong qi

미마 대화는 진비의 폐계기 삼로 균형 체크를 해. 드럽 서변하 중국의 개준 대비 지소 진로 진경 배송 지비 저의 랑초기 고 랑무지 수비나 미마 망초기 거기 초월 장비 문든티 투덴도 비덥기 미크빈은 진구 대한 토메 섬두 마제나 다수 퇴행기 구조 경토부시 중국 미마라 티기 중국이 중국 공산당미 토메 섬두시 지급 수지 시진핑기 대나화자 미만기 거긴 대비 초월 장비 지면이 안주 비덥 미크빈이 Tela tokta par sumtua, mima tingi sem nangi kwane toshu sun jo gui bata. Tokta par sumtua, luji simji ki mima la siamde shu gui xin. Tokta par sumtua, mima ki kipen ta tigi ki tuandu hurta bezun chi gui yoshi. Mima ki zhengxin ni markisi zinglu ki nguan se che shu ki shi lu yin. Tokta par sumtua, mima da nyamdu tuib ta, mima ki kipen ki tuandu pitab chib ni markisi zinglu ki sidang ta. Sidaan Shindaa Paargi Zawai Kepa Shi. Zhongguay Gongchen Daangni Markisi Zinglu Gi Sidaan Yinbe Chani Daangki Zhengxin Ta Maangki Zhengxin Yinni Toma Yinni Shi Tuyun La Jikyuru Yinbata Kikab Ta Miri Ta Mimanche Gi Kepen Pu Rengi Gi Kepen Miksay Chin Kanya Yoma Shi. Gertu Manchub Na Shi Ne Zawan Chub Tup Chin Tuan Chin Chub Tup Ta Shi Ne Daangki Ngo Ta Zawai Miyu La Shi Bu Ta Mima ki zawai kipen la xine, lujik simji ki mima la xiamde shudukshi. Lugyu la tegar debi na, nganzui tangi sarjin zugchun gyurcho sumbe wa changma mima la kipen zubata, mima la tigi ki cua rrödu chukchi imbashi. Tangi mima la nguchi chedi yu ki xima torne, sashin kweba ni mima ki zawai kipen ki tuyantua pechun chebashi imbata. Mima la nguchi chedi chargwa mokchu kebne, Jarbin Zinzuba, Tatu Dawani, Mimangi Zawi Kibengi Tundu, Tubzu Cheb Yimba. Mimala Guti Chedi, Ryu Chimbu Sum Zalo Dawanda, Jungu Sarbazuguni, Mimangi Zawi Kibengi Tundu, Bezun Cheb Yimba. Mimala Guti Chedi, Chizo Rinluki Sarchita, Zutun Bene, Wibong Tarsungi Namba Kurwani, Mimangi Zawi Kibengi Tundu, Tubzu Cheb Yimba. Mimala Guti Chedi, Kurju Kuchi Chebata, 지소진루기 팅럽젠 주춘 비화 중화 미리기 갸르달르부치 문주르체부체가 대근능시 미망기 자위 케빙기 튼도 텁주 체부시 임시 디긴 덴베 초와 튼도 니로니 미지기 시베 야르튼 용와라 구디 동에 도슈 푸 텐슈히 튜럽 사바르렘네 미망기 거긴 덴베 초와 장베 제멘티 나르웨 슈크치르송타 나르레 상웨 롭수타 나르레 텐차기레가 ngale lor pobe yongbob, ngale yidun yubi jizong ginsong, ngale chuzay towe menju chudengi shabshu, ngale pagyanggi nedu chakin, ngale zebe kuryu, ngale pynsum chobe samluta rignegi chowache longsu jirishigi yubata. Puchu nam, ngale lakwar chalung yongata, ngale lakwe lega cheba, ngale lakwe chowa rewe rimun chigi yu. Nganzu du dendu, kongchen dengmi pedabgi ngintob zingyongta, Tu dian tu, mima la changwe, laksam garbun zingyong chibata. Toda par sum tu, mima ki kibin ti, lana towe, kwanay sun chibata. Toda par sum tu, mima ta, samdun chibata, jawa nyamchub chibata. Mima ki semche kangji la, semche chibata. Mima ki titu kangyong ti, nyongwa chegi. Mima la ngar le kagin tenbata, ngar le tigin tenbi, chua shi, zhungu yu. Teya mima la tenhe, lugyu ki cha xia lupche zhungu ki yue jin. Mima ni lugyu ki se zhungba yinba ta, mima ni bao ngoma shi. Mima da kate na ngan cui tuanja chiyan zhu mitu pa shi. Lugyu ngoy zu xin lu xiebe, xi zi cawe riwa di kyun kyun che na xi ne lugyu ndundu kyubi chunyi la nye xie nye tu pa ta. Lugyu ki chunyi dara le tuan zhum na xi ne kyega le mitu pa kang ya me pa shi. Lele zunxin bangar chewe, zhungu mima ni, zhunghua mirik tergyu mi chebi, dikxin dabu yin. Longu ngatong ki kongwa la chimi deci, lepche la ji chabi, zhunghua mirik ki pege lugu ni, zhungu mima ki chibi yinbata. Gyache la ding sebi, zhunghua yi shiri ni, zhungu mima ki zhunba yinxin. Chida rinwe zhunghua mirik ki ngingdob ni, zhungu mima ki geba yin la, zhunghua mirik yar lambu ni,
Tene tomtend gyurwe chonggyo labuchi yongwe dun suwa teya zhonggui mimangi petab chebele chongwasi. Tela, mimang mangcho ni lu yu kondu pewa ta jiso yartun yongwe dubshu zo yinba nyebartu ngunzi samuche de mimang la nyewar tene lu yu ki jasha labchen zhonggui. Mimangi chebe kone kyunkyong ta mimangi hurzun rengxin gogun ne tunbe chebe ni ngan zui dang tokta par sumdu mipanbe nesu kwebe mengshi domden shikse. Pang misir ni nam yin la pang misir ni sayang yin. Zhonggui gongchen dang targe kongbe yongtube kyumchen ta zhonggui kechun tenbe chizo zinglu parmen dungyo tube kyumchen ni dagda mimang la nyewar tenbe genkisi. Pege gin jorwa shomche ni cui ngoy la gyunga cheshu ni mimang mangzo yinbata gyurju la guide tongche gyabdeen jie se dupshu cheshu kyaan mimang mangzo yinbasi. Gyurju goje gi ngunzin ta laglin tenki gongge chungten zizi ta gyurju goje gi choy gi sarchung gi changwe zizi chungpe gyurju goje gi chori re nyamnyong sarchun ta songcho je changma mimang tongchur gi laglin ta lotru le mochungwa jikyame. Kanye ta chenlong kengrung la chekya mimang gi kyabkyur ta tishu yue chin se mitubi kanye chikyame bata chwe mitubi ngagu chikyame la yungzhub che mitubi lengye ya chikyame. Mimang mangzo lan zedu mebe lochwe ta dupshu nten yue bata mimang gi dundu nganzo nami yin ya lupchung lomar dabushi. Tela nye pardu mimang gi chwebe ndolu ta junbe nyamnyong ta dunbe nubache la zinjo chikwe bata. Mimang kegen la tenhe, juandan chen le lepje lenpa ta, logo chen la tepju jikwe. Chepsi ki loju yarkia yungu ta, sikyong ki nyu ze cheru kegyu, guji ki gyu ze torun dikyu che. Mimang mangso ki, laglin ki shingsa shimpyo na, zawa samur chukwar che ne, kyunche mebar, mimang mangso le, chuju ta, nyu top dulen chikwe. Toda bar sumdu mimang ta, jiksem jikche ta, Tidu nyamnyong ta tunji pitab che de mima yongzo ki zhuwa rabdu tenne mege ki kagin tenbe maungban zuchun ta rengi ki tigin tenbe zhuwa sachun chebe layla shuwar che gu. Jigab suji Xi Jinping ki turab ni gyuxin dengen yinba ta nganzo ni gyuglin debken yinla mima ni gyuxio dagen yin xie sunao xie. Mima ni nganzo dangi lege che tu chunju ba ta che tenju ki Tengjo ba yin. Tangi sikyong chuze ta sikyong pente changmara rengi ki tengjo chebe micho para. Nye bar tu mimang kone tengjo che kwe ba shi la. Tertu ne mimang la kebe ngwenje top yume ta mimang ki tsuwa lekju ngwenje chung yume. Mimang ki kewang ginsu ngwenje top yume che la da kwe ba shi. Turab sabin ha ngan zun dundu lakwe chenlong ta netu ni ngar shin zaza ta nyungzi che wa ta. Tāngi dūndu lhākwe kyūkchū ki njūk tīrīngnēn zō yūpa māshī. Tēla mīmāng ki gyāb gyōr chē mīchē tā mūntuīn chē mīchē, kāpu chē mīchē, kēlēn chē mīchē chē la lēga yūcē cēn chē chē ki zāwē cē shī chē tī lū yū tā mīmāng la ngā lē sāngwē kyūkchē sārpam bīw kū. Mīmāng yōng zō tūmōng tō chūkyūr yōngwē chō sū tūmār gyō kūbē kō la ngō chū shūbī na. Tūmōng tō chūkyūr yōngyū nī Markezi rinlu ki shi zi mikben shi. Markezi dan enki si gongshi darna, gongchen rinlu ki jitso su, chirim dan chirim par ta, chongkir dan chongse par, leishu nye zui ta, lushu nye zui par je ki, ngenda langbu ta, kebar zame terjin dang zhuwa ta, kengnu tijub ta, kudun topzhu lakdar che di, jitso ki nyamchu ta, mi zi zi rangwan ta, cho yungi pege di, mingdun tsungpar ngungyur je yungi shi. Tuitir lepce, tuenge che gui, mi yu ce chukyur yungyu mi yu dun zimbata, mi yu ce ki, changme sechun chebe kebsan nyamchu chebsi. Tuimondo chukyur yungkwe bati, jizo rinlu gi ngowe to gi langch chun yubata, mimang diwar zimbi zawe langcho chun yubsi. Nganzu dangi tokta par sumto, mimang la niti che di, kagin tenbe chowa sechun ta, tuimondo chukyur yungwe che du, pitab lume che gi yu. Lutu Mao Zedong ki Zhongku Sarba Unhima Takwe Tuyne Rangge Tarke Kongpe Yongwe Mingwen Tuyne Chukbu Tini Tumongi Chukbu Ta Domden Tini Tumongi Domden Yinbe Changmar Topge Yue Jie Sun Nao Si.
Kyurje goche ki logyu tugab sarben ha, lu tun teng xiaoping ki tumoto chukyur yonggyu goro tengma nenshe nante, chizor jinglu xebni min yongshe chukbur nyuwa ta, min mangche wa uibor nyo gyu tengta maashe. Chizor jinglu ki keba rengshi nguan san duxu ni tumoto chukbur nyuwa chagyu yinshin, teni chizor jinglu ki ngo chunje chik yinshe tena yu. Lu tun jang zimin ki, Tumondo chukyur yongwar chegyuni, chizor rinlu ki zawai zatoon ta rengshi ki chunda yinbe yugui tenne tong mirong xie, nenshe na yu. Tene ya lutun hu chintao yi kya, gyur jue dan peke gin rumche mima yong la nyam jue chedu chubu ta, mima yong Tumondo chukbur nyuwe cho su, kumdab tenbu ndungyo chedu chubu kwe xie, langja doon na yu. Turab sabar lebne, nganzo kagi ki choa sechun chibu ta, kurim shindu, mima yongzo tumonto chukyur yongwe tablam sarbeto gyo sin yu. Jigab suji Xi Jinping ki den nangwara, tumonto chukyur yonggyu ni jizo rinlu ki zawe zatoon himbatan. Tumonto chukyur yonggyu ni ngancho tangki ngenzi zo yin. Kongi dadu nenshe nangwara, ngancho tundu ngerje pege ni mima la digi junbi pege himbatan. Ngancho tundu ngerje chukyur ni mima yongzo tumonto chukyur yongwe chukyur himbatan. Gyurjwe dan peke gin rumze ti ngarwe mawa ta, ngarwe changyom nga mima yongso la penbe suyo sun rupkwe bata. Mima yongso, tumo to njorba kepe, mikbe ngunjur chewe chosu, kumdab tenbe, dungyo chegu yubsi. Tun yun zingboro gaje betab chewe kyu. Nganchwe dang la, lag lingi chwedu, nguan la chukbu cha genki, che ma chukgyur yongwara kwechi che bata. Gurim shin tumo to chukyur yongwe chunyi rengshin ki ngun zin chungne. Mimang ki chowe chuse ta, jizo ki nyamchu chuse la gwide ta ne, tordek ngun se chung yubsi. Ndun zin ta, rin zin, shen zin, nyan zin, shor se ki tep, sole ki tep so, minser ki chowe te, tenga treta meben zin sho chiri lugyu ki tenze kanto yue simbashi. Treto ki tungwa ta, togo gwenpa, chowa kanye che waso, longo tongcha tongmara rangye mima la nasu tongwe netuen deta ji chane rindu te simbata. Chungui mima ki togui minzomba ne junjin la lepe lepchen chonggyo ki dun su yu. Mima yongcho tumonto chukyur yonggyu lepchen ki mikbe ngunyur che kwe na tertu pege la ten kwe pasi. Pege ni mengshi yinbata. Pege chung na shine mima ki kagin tenbe chowar changwe zemeon kwang to pasi. Pege ma chungwa ta, mikdon lak singi pegean rumze mebi na tumonto chukyur yonggyu ni mingi lama tsamdu sepsi. Gyurwa puza mebi pegean ni nilu kungzen himba ta. Pegean ni tsiri dan tumbe pegean yinggui si, buze towe pegean yinggui bi tabju ki samlo kyunkyong che de gyun mi che para palip chir soku. Teda nyamdu tadu pege chungwe mengshi tengdu, jizo changyum changden yongwara gudde tongwe jawa gyunche mebara yagbur nrubde cheru suye simbe palib yagbur kuyoto. Jizo rinlu lamlu ki keba rengshin gogun ne nguandu chukwebutan. Mima yongzo, tumoto chukyur yonggu ti gyache mima ki ngunsum chowe nangdu chala changwe nga nguandu chukwebule. Chukbu gyunor pungbutan uibu chegom nyongwa sheba tabu nangsui tenhe. xiongdo yu mingye. Mima yongcho tumonto chukyur yongwe mingbe ngunkyur chigyu ni tuyun rinbu lugyu gyurim chigimbata tuyurim rengshingi mingbe rizhi shingi nrub kweba shihin. Rangge tingi, jizo rinlu ki tome tuyurim tu nebata tatung tuyun rinbu negyu yimbala ngancho tuyurim lengge we chawa nrub mingye. Wengyan tini tumonki chukyur kumdab rimshi ngunkyur chebe tetu chawa kanya mingrub sewa ma yimbara Nguansum ki chagin la xing ne, drup tupi chawa drup kheng tup che gui bata. Kega tsak tsik sa ne, kega chenpur gyur di, mima yongzo tumonto chukyur yongwe, mikben ki chosu, parme dungyo che gui yubshi. Tene ya, mangcho lamcho ni, tangi sokzi tabuta, zawai lege lamcho yinpe go la ngoto shubhi na. Jigab suji Xi Jinping ki tenawa na xin. Mangcho lamcho ni nganchwe tangi sokza tan zawai lege lamcho yinpe tan. Nganchwe tangi langchwe getop tan tamzing nuwa tenkyong chebe kimgyu ki nurbu tabu si. Nguanche tan
다차 마온체 그뒤

0: yena yung yuna nga shira yung juwa gigi da yung nuz yung nu tena nga sema ngarki jiri yung ga.
1: Apa, kyo nyamni tsu na khu nyan do ka?
2: Tamu shira tignari, sima tsiku.
3: Di jesu chin warmilim dandang kore, dekhtan baba thalim shi neem dandab jule.
2: Hanba zi nu tabga, li gara nyan tsin jia iwa me ba na hong song giwa shik ma ri. Yena yung shka tsik chi hi na, chasun jia gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shik gab jia dam cha di zhen yung ga.
4: Arang tung yung sori sha zik zab zhe tang lam la rang jing la song chung si ni, te su kong da garwa tang, song chung na jing sha di.
3: Pusam la kindil shi, dasim la kindil shi, barchun la kindil shi.

탄츠미 예미 펜츠 총디 뇨총 총디 쳇바 지루 니똥 니르치글 중구 땅 멍굴 탄츠미 예미 펜츠 총디 뇨총 클리지아 남정 즉진을 찬굴 시디 그구 총튼 아멍지 르클지아 신차스강니 탄츠 총튼 아제춘진 땅 차든진지 페지라 멍지 담부 땅요 지루 니똥 니르질 뇨총 클랑이스 중구 츠흥 루디가 뇨총 엄버 agur tongshir shigdang shiwa xsimli guayyo. Chalu nitong nirtigliya da dhambi tsiyab jenyewar. Lundi nangga nyo tsung ngambar agur shiwa ngatang sayarga ngambam zhirta ngatong sani tansim tsungtun huanjur jintil ngang parzhinyo. Darji chiwi tansim tsungtun tunliji sani digi mangchukla tg nisir mbapar yungwi bilag lihtag khigdoyo. Jalu nitong nirji lu ni jalu nitong nirtig liwar Pantsin chongdi nyo chongkli ji rimtsi tana Sani digi zhongma vjara simchil xan li shig tabjir gachil xixin Sogndim zo nirtang tunli li nun Gagzhu li lag changzhig suji chabkong mangbu kipar xidi Tantsim yima la rgozani li shig tabadang Sani rangda mbapar shingjir yungwa ngunjir xiyo Dedang chabji Sani digi 탄츠미예미총둔지 Jalu nitong nirji lor. Rimtsi si na matang chikcha chikdong zhibjara zhibja xesim pancin chongdi nyo chong nang xigbi. Bapara gura dhambama gacha nitong chikja yongar gachil xiyo. Jalu nitong nirga lor. Matang chikdong jabja simcha sobja di nang xigni. Bapara gura chikmbam lakha xiong yo. Jalu nitong nirji li da dhambi ciyab jenye war. Matang dhantong zhibja zhibja xerga di nang xig simba tang. Bapara gura, dhambu ma zhirta ngahtung lakha ngunjir shungni, pancin chongdi nyo chong na aar zhanjia tahtin na mangshik shokhang rgakhi sa jiryo bashila. Chongsu nyo chong shtiangbi sojina namba li guadde. Aar zhanji, tansim yemi pancin chongdi dang, linhu na shibtsig, rjantsim rovi yihkur. Machi rgani beri ji, linam mangbu nyamji peji la rgandil dangni, Tāmāng nyamjī jī tāncīm tūnlī jī nāmbāb shīk zhīnyū. Sādī dīgī, sārtūl jī tāncīm yīmī rūgrī cūchūng tāng, dī tū ngāgchūl nhīnsāng, dī tū tātūng jīnzhīn tūnbī ngāgchūl pshētāng lakhtar shīnī, rjīncīm rūvī sūngzhīm jīl, lām khārtūng shīyō bāzhīl. Jilū nītūng nirngā lī dāwā gāwir, āar shān zhūnglīm ngāggū dī lū shīwir gū yījir rīmpir shīdī. Rjantsima rovi tunli peji je njirmiga bete sewi, gaggu ni ngagdo je tkhni deng tabdi ye chitsil chichir tura shinyo bashila. Caidin deng fshisil nangsa je nyotsung dotim lamlik deng gaggu ye guyi ye charjin denbar denda dengi. Aar shanji, chungnir kuriga jintil ngang lagsa donwa deng, chumri nyotsung jirim caidin da dengde, mungkul jekib je chungtil mungbu nyamli shepir yongji yegang gagyo. Tansim ji ruunga namba yang diwi namang jinda jirni, kunchila zhungtun dang chungtun rjangbi ruungni, mangchuk ji rjantsima ruwi yehkudra, nyurjib dang lisung hujungwa, mchirgni beri ji vjinnam jinda jiriyo. Jilu nitong nirjilu nizong, gaguni vjekungsi nziltun shekin matang lu xsim dimir chali guwa dang, mangchul ji rjantsima ruwi beri nianjin xsabda xini, Zhongku dang Mongkula jakiwni chimtsi nzatin jia mangzhi shtanta songyo.

Re sangkwan chukul hanji, di na dayang di chuchang gi di rang ga chamaksal me dung siwi le cina tong tsam da ninjuk juye le. Le cin di zumrik ba dang don zamba ceptan dur je dang zumrik an kura do tari ya na. Di na lanji ni mam tatang a zum chanlam je le cina ga jan dak lak san rung nang wa.

Xianyum sab to tse mie zhitong senbi. Wuzhong lhasa zhong kir chenguan qu dode chom zhong oba zhong cu yeme ci. Zhong cu deng shichib zhibu shu jie nyema lan za zi ngang. Nga cu shuo heng xin bo ji yo. Lu zhibshi xer nga la lhibi zhirim jie lepshil ba kong nishtong zhigsim lu da dang pur oba zhong cu alhan da lekar lhe ba dang. Nishtong zhibden lu da zhivar. Zhong cu deng shichib zhibu ye shu ji yin gan kirni lu zhilg zim song rang. Deng zhigchong la dene chertun xie ji ba oba zhong cu sa cha gang sir che par xi yo. Wuzhong lhasa zhong kir chengguan qu dode chom zhong oba zhong cu rhjuh gab. Namnig lam jia xie xing konyun ba dang. Wuzhu do kang sarwa rinba dar shig se ne yo. Yina ang nishtong xigsim lor, nyama zhong cu dekar lep gab. Mengzi zhigu xian ba dang ba par tablam na xig zhong cu xig ra. Zhong cu nyamdib huan zhur hinda nyam xian yin bi. Nyami zhirim lepxie ba xig simni yu chan don ji simtak xa. Kongi, ga xa tonga mongpo xia ba li xia wa zangwo meng zama zhib na ga. Meng cuk ji yong ba meng da tong gi na, tong kong ab jenur lan jirwab xie gi xi hirtak da xie ji yo. Kongi cangmi nhe chen ni cong gi man zhin xie heng. Wuzhong bai jing a zhig ni yikur caiw gong si deng zhe til hirtak xie de. Qia dan bih tak ji yikur nzhe zhong ka do yo. Za xa nang xie deng wi yimi sim cha se che. Nyami zhong cu alhani cangkak ga kongmi nhe chen ni. Qiam te ari ri deng xiang nang deng mekar jo de. 从没的环绕着这些

Sankulanji. Di chu jangi tang di juni singji lamzang sibi lencha tong chamda nen jo. Lencha de ge zumjik ba dang hian run ba na ren chin chu dang. Zumjin gan kara na do tar yin. Lencha de ge ji xi yong kon na wo zhong ni ri chi ban yin. Qi shi ni mem ta da rang rin chan lam ji lencha zhan de la san bar gap si xia.

ngari kuitu xuan nam kar xun xib xib tar xing. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bi li, tuan tu lukar ki tuan yin xing. Kugi xuan le xuan qin juk sum xie tong buam li xin juk sum li chubu ta. Chep qie ta, chep yi tu zu, chep kien mi chan jie li ya, cie ga ni bu yo xib. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo zar su ki gip su po zha nan chep ta. Tuding gu bi qu jo ki zi wu qi zhe gip su xin ni chep li, nam gun kang du tu chep gu mi ba li cha. Wen gyan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chu tuan, ter gip qi bu chung wa ta. Chep dun ki tu zu su li ya, cie ga chung tu qin yu.

ngale phayang ki ne tu cha ki ngale zebe kuryu ngale phusum chobe samlo tha jingne ki chwa che long su chwe chi gi ba tha phutu nam ngale lhagwar chalo yong tha ngale lhagbe lega che ba ngale lhagbe chwa jwe we jemen chi gi yu ngan chwe du den do kong chen deng mi phe dab gi ning do pun jing jong tha du den do mi ma la chang we lhagsam karbon jing jong che ba tha thoda par sum do mimang gi keben te lana to we kone sun jo ta to da par sum do mimang ta sam den chi ba ta chawa nyum chup chi ba mimang gi sem che kang che la sem che chi ba ta mimang gi ti tu kang yong te nyong wa che gi mimang la ngar le khe gin te ba ta ngar le ti gin te be cho wa shi jun gu gi te ya mimang la ten he lu gyu gi cha sha le bu che jun gu gi yu chi mimang ni lu gyu gi se jun ba yin ba ta mimang ni bao ngom shi mi ma da kha the na ngan chue thön ja chi yang ju mi du ba shi lu gyu ngo zu xin lu xi bie xi ze zao wei ji wo ti qun qiong che na xi ne lu gyu dun du ke bie qun yi la nie xie nie tu ba tan lu gyu gi qun yi da ran le dun zu na xi ne ke ge le mi du ba kang ya me shi le le zun xin bang er che wei zhong gu mi ma ni zhong hua mi ri de gyu mi che bie di xin de bu yin long nga tong ki kong wa la chi mi de ci le che la ji cha bie zhong hua mi ri ge pe ge lu gu ni zhong gui mi man ki chi bi mo ta jia che la ding se bie zhong hua yi xie ri ni zhong gui mi man ki zhen bu yin xin qi da ren wei zhong hua mi ri ge ning dou ni zhong gui mi man ki ge bu yin la zhong hua mi ri yar lang bu ni ju chu de ba ju bu ta te ne dou den de ju wei chong ge le bu che yong wei dun su bu te ya 중국민망기 페이탑 체벌에 중화시 테라 미마망초니 루규 공도 페와타 지초 이어튼 용외 도부슈 조인바 녜바르토 응은지 섬체데 미망라 녜와르테네 루규기 자샤 럽첸 중국 미망기 체베 코네 균경타 미망기 후르준 정신 고군네 튼베 체버니 nganzuita thokda par sumdu mi phambe ne su khwebe mengshi tomden shikse pang mi sen ni nam yin la pang mi sen ni sa yang yin zhong gui gong chen dang dar ge kong be yong tu be kyum chen ta zhong gui ke chuan tian be ji zuo xin lu par men dun ge tu be kyum chen ni da da mi ma la nie war tian be gen ki shi pe ge gin jiu ra xiong ce ni cui ngue la qiu ge qie xue ni mi ma mang zuo yin bu da qiu ju la gui de dong ce ge tian ji se du xu qie xue ya mi ma mang zuo yin bu shi gyurje goje gi ngun zin ta lag len ten gi gong ge chung ten zhe zhe ta gyurje goje gi chue gi ser chung gi chang wei zhe zhe chung pe gyurje goje gi cho ri ri nyam nyong se chun ta suang jo je chang ma mi man tong chur gi lag len ta lo chue le mo chung wa chi kya me ka nye ta chen long kheng rung la che kya mi man gi kya pyor ta ti shu yue chin se mi tu bie ka nye chi kya me ta chue mi tu bie nga gu chi kya me la yung chup che mi tu bie len gen ya chi kya me. Mi ma mang zo lan zhe du me bie lo zhe ta du pshu un ten yu bata. Mi ma ngin dun du ngan zo nam yin ya lu pchung lo ma da bu shi. Te la nye par du mi ma ngi chue bie ndu lu ta jun bie nyam nyong ta dun bie nu bie che la zin jo che gui bata. Mi ma ngi gen la ten he juan dan chen le lup zhe len bata lo gu chen la tup chu chi gui. Chepsi gi lo zhe yar ke yung gu ta Si gyong ki nyu tse cheru ki gyu, gu ti ki gyu tse torun ti gyu che. Mi ma mang so ki, lak ling ki xing zi xin pyo na, zawa samur chukwar che ne, kyun che me bar, mi ma mang so le, cu ju ta, nyu top du len che gu. Toda bar sum du mi ma ta, jik sim jik che ta, ti du nyam yong ta, tun ji pi tab che di. Mi ma yong so ki, zhuwa rup du ten ne, me ge ki ke gin ten bi, ma wong ban zu chun ta. Zhengi ki tigin tenbe, tsuwa sechun chebe leela shuewar chegwe. Jigeb Shuji Xi Jinping ki, tuyrab ni gyuxin denggen yinbata, nganzo ni gyuglen debken yinla, mima ni gyuxio dagen yin xie sonaw xie. Mima ni nganzo dangi, lege che tuy chunju bata, che tenju ki dengjo ba yin. Dangi sikyong chuzeta, sikyong penje changmara, zhengi ki dengjo chebe michok para. Nyebar tu, mimang kone tenjo che kwe basi la. Tertune, mimang la kebe ngwenje top yume ta, mimang ki tsuwa lekju ngwenje chung yume. Mimang ki kewan ginsu ngwenje top yume che la da kwe basi. Turub sabin ha,
ngan zun dun du lakwe chenlong ta ne dun ni, ngar xin zara ta nyung zin chewa ta, tang dun du lakwe kyuk chwe ki yuk tirin len zo yubba ma shi. Tela mi man ki kyab gyor che mi che ta, mun tun che mi che, kabu che mi che, ke len che mi che che la, le ge yu ze chen che che ki, za we che shi che di, lu gyu da mi man la, ngar len san we kyung zhe sarpan byu kwe. Mima yongzo tumonto chukyuru yongwe cho su tumar kyo kwebe ko la ngodo shubi na. Tumonto chukyuru yongyo ni Markezi rinlu ki shi ze mikben shi. Markezi dan NKC gongshi tar na gongchen rinlu ki chiso su chejim tan chejim par tan, chongkir tan chongse par, leishu ngezwe tan, lushu ngezwe par che ki ngenda langbo tan, kebar zame terchin dangzo tan, kengnu tijub tan, kudun topzhu lakdar che di Chiso ki nyamchu tan, mi zhi zhi rangwan tan cho yungi pege te ming dun tsungpar ngungyur che yungi shi. Tuitir lipci, tunge chi gui mi yu ze chukyur yungyu mi yu dun zimba tan, mi yu ze ki changme se chun chebe kebsan nyamchu cheb shi. Tumundo chukyur yungi ba te, chizo rinlu gi ngowe to gi lang chi chun yu ba tan, mi mang diwar zimbe zawe lang cho chun yu shi. Nganzu dangi tokta par sumtua, mimaala niti che di kagin tenbe tsuwa se jun tan, tumoto chukyur yongwe che tu pita plume che gi yu. Lutu mao zidong ki, Zhonggu sarba unyema takwe tu yun hen, rangge darge kongpe yongwe mingwen tu yun hen, chukbu tini tumongi chukbu tan, domden tini tumongi domden yinbe tsangmar topge yue che sun nao shi. Kyurje goche ki, lugyu tugab sarbe na, Lutun Deng Xiaoping ki, Tumoto Chukyur Yonggyu goro Tengma Nenshe Nangti, Chizo Rinlu Xiebani, Min Yongxie Chukbur Nguwa Ta, Min Mangchiwa Uibur Njogyu Tengchamaari. Chizo Rinlu ki Keba Rengxi Nguansan Dushu ni, Tumoto Chukbur Nguwa Chagyu Yinxin, Tini Chizo Rinlu ki Ngo Chunje Chigi Yinxie Tengna Yu. Lutun Jiang Zimin ki, Tumonto chukyur yongwar chegyu ni, chizo rinlu ki zawe zatoon tan rengshi ki chunda yinbe yugui tenne dong mirong shi, nenshe na yu. Tene yang lutun hu chintao yi kyang, kyur jue dan peke gin zhumze mima yong la nyam jue chedu chukbu tan, mima yong tumonto chukbur nguwe cho su kumdab tenbu ndungyo chedu chukwe shi, langja doon na yu. Turab sabar lebne, nganzo kagi ki chowa sechun chibu tan, Kurim Shindu, Mima Yongzo Tumonto Chukyur Yongwe Tablam Sarbeto Gyo Sinyu. Jigeb Shuji Xi Jinpingi Denangwara, Tumonto Chukyur Yongyu Ni Jizo Rinlu Ki Zawai Zatun Yimtan. Tumonto Chukyur Yongyu Ni Nganzui Dangi Ngenzi Zou Yin. Kongi Dato Nenxie Nangwara, Nganzui Tundu Ngerje Pege Ni Mima La Digi Junbi Pege Yimtan. Nganzu tundu ngerje chukyur ni mima yongzo tumonto chukyur yongwe chukyur yimata. Gyurju dan pege gin zhumze ti ngarwe mawata, ngarwe changyum nga mima yongzo la penbe su sun chukwebata. Mima yongzo tumonto njorba kepe mikbe ngunjur chebe chosu kumdab tenbu dungyo chegu yubsi. Tunyun zingboro gaje betab chebe kyu. Nganzu dan la lak lingi chudu Nguanla chukbucha genki che ma chukyur yongwara kwechi chibata. Gurimshin tumonto chukyur yongwe chunyi zhengshingi ngunzin chungne. Mimangi chowe chuseta jizogi nyamchu chusela kwede taane tordik ngunse chungyubsi. Zhunzinta, rinzini, shenzini, nyanzini, shorsegi tep, solegi tepso, minsirgi chowe te, tenga cheta meben zinsho chiri lugyugi tenze kanto yuesimbsi. Chedo ki tungwa ta, togwe kwenpa, chowa kanye chewa so, longwa tongcha tungma ra, rangye mima la nasu tongwe nedwen de ta, ji cha ne, rindu te simba ta. Chungwe mima ki, togwe minzo pa ne, njunjin la lepe, lepchen chonggyo ki, dun su yu. Mima yongcho tumonto chukyur yonggyu, lepchen ki mikben ngunyur che kwe na, tertu, pege la tenkwe pa si. Pege ni mengshi yinpa ta. Pege chung na shine mimangi kagin tenbe tsuwar changwe zemyon kwang tupsi. Pege ma chung wata, mikdon lak singi pege njumze mebi na tumonto chukyur yonggyu ni mingi lama zangdu sepsi. Gyurwa puza mebi pege ni nilu kungzen yinbata. Pege ni tseri dan tunbe pege yinggui shin. Buze towe pege yinggui bi tepchugi samlo kyunkyong che di
gyun mi che para palip chir sokwe. Teda nyamdu tadung peke chungwe mengshi tengdu, jiso changyum changde yongwara kudi tongwe, jawa gyun che me para yagbur nrupde chir sue simbe palip yagbur kwe to. Jiso rinlu lamlu ki keba rengshin go gwen ne nguandu chukwe batan. Mima yongzo, tumoto chukyur yonggu te, gyache mima ki nguansum chowe nangto, chala changwe nga nguandu chukwe bale. Chukwa gyunor pungpa ta, uibu chekom nyongwa xeba tabiu, nangsui tenhe, xiongdo yugmingye. Mima yongzo, tumoto chukyur yongwe mikbe nguanchur chikyu ni, tuyun zingbe lukyu gyurim chikinpa ta, tuyurim zangxin ki mikbe zhiri xingki nrubkwe basi xin. Rangge tingi, jizo zinglu ki tome tuyurim tu nepa ta, tadung tuyun zingbur negyu yinpa la, nganchui tuyurim lenge we chawa nrubmingye. Wengyan tini tumon ki chukyur kumdab rimshin ngunyur chebe tetu chawa kanyang minrub sewa mayinpara. Ngunsum ki chagin la shikne rub tupi chawa rub kengtup chegoy bata. Kega tzakzik saane, kega chenpur gyurde mima yongzo tumon to chukyur yongwe mikbengi chosu parme dungyo chegoy yubshi. Tene yaa, mangcho lamcho ni, tangi sokzi tabutaan, zawe lege lamcho yinpi go la, ngoto shubhi na. Chigep suji Xi Jinpingi tena wana xin, mangcho lamcho ni, nganchui tangi sokzi taan, zawe lege lamcho yinpi taan, nganchui tangi, langchui getop taan, temzin nuwa, tenkyong chibi, kimgyu ki nurbu tabu si, ngonche taan, dacha, maung che kato yinshun, nganchui yinji mingi, yue tse mangcho ki tuandu yinpi taan, yue zhe mangcho la gyabdian juu wa, mangcho le chung xin, mangcho ki nan juu wa. Dangi yang dagbin du cho di, mangcho ki rangdo jia ju le kyuwa che che di, mangcho lam cho di, gi si kyung we jia ju yong ki nan tu, lak dar chi gu yi yu. Mangcho lam cho kyun kyung chi bara, ningbur ngurba ni, dangi toto bar sum tu, mima mangcho la, xia cha kin dhwa sum ni, gye chi ngin li ya, mangcho la kam mi te wa chi gu. Mangzo lan jiti dambu chiba ni dangi ngowo dang miyu ki chunji yin. Nganchui dang ni mima mangzo dang jiti dambu chiba li chalong dang gongpe dang darge chungshi yin bata. Mangzo la jizho dang mangzo jizu, mangzo la gyabdien che chiba la shi chuto. Gekhane gege nesu gyubshi. Dangi chibsi ki gechen chishu ni mangzo dang jiti dambu chiba di yin xin, dangi siwaan gyang che ki nyanga chishu ni mangcho tan kache watishin. Mima mangcho la, xia cha ki njewan zin tu min ti, dangi cha xia ki kienpam ta ju gi yu. Ti la, chepsi ki tose to ne, mangcho tan jiji tambu chi pi, kye chi zheng xin, nguen zin semu che di, tu dan nambu kun tu, mima mangcho tan uglam chi gyur ta, lewaan nyam gur chi pi, langcho gyur mi nyam ba ta. Lujik simjik ki, mima la xiamde shuwe mi yu che mi nian xin. Mangcho ni bao ngoma yinbe lu yu nguay zu xin lu ki dawa tor mi nian basi. Mangcho lamcho ni ngan chui tangi tokta par sum la kyun kyung che be zawe lege lamcho yin. Tangi nguchi lege yang takbe tepsi ni mangcho ki samjar chikdu che de yang takbe gui ju chakwa ta. Tine lar ya mangcho ki chui tu nji chwa ta che xe che de gui ju de mangzo ki chachu la yuwa taan cha. Mangzo ki laklin naan tu gui ju ti ri yang takwa yinmi nyamshib chib ti si. Mangzo lamcho su gyoba ni pyu si chobu taan chi zui dunpa tsam mayin para laksam namda ki matrub chi kubi si. Yang takwa rikwe shung lu taan lamcho, checho, si chu sum dun si lakdar chib gui di mimangi niti che di dungyo kebu taan mimangi laklin sartu taan peke ki rindu le si ju kin du cho tuku changdu don kebo. Mangcho la nedun takju chebe ju shi tan tabgui cui kebo che che di tabju gangkui tan gui ju lakdara gangche ki mimangin du lo gogun ne chungu yu. Nenbab sarbe wogi mangcho lege chungi tan keju la simju samu chebo tan. Dangi pyujung suygun ti lakze sarba tan tabgui sabara zungze cheba. Zalam kyu ne, mangcho lamcho su kyo xinpa chegi to ne, mangcho ki legan zhubi, njuan dan qiru dong kyu.
당기 망초 람초 라다르 쳔바라 쳔바니 멍시타 응원조인라 쳔바니 가네다